0: O le whaitau ina lo na lua o awhionga pa ia a lea tua, ma le whingai ngofo. O le ewe ngai lia a mātayo, mata upu e sefulu iwa, vai upu sefulu tolo, se ia o ili sefulu lima. Mātayo, mata upu e sefulu iwa, vai upu sefulu tolo, se ia o ili sefulu lima. Whaafufunga maia o le a au whaitau ina, o awhionga pa ia a lea tua. Ona au mai ai lea ia te ia o tamaiti. Ina ia wha ae e ona a au ia te I lātou, matatalo. Ona vavau atu ai, la, ai lea o ona so o ia te I lātou. A ua whetalai atu Yesu ina atu umai ia o tamaiti. E o mai ia te au. Awa le vau ia I lātou. Awa e wha apei o I lātou, nei o e o I le mālo o le langi. Ua wha ae e ona a au ia te I lātou. Ona malio e se ae lea o ia I lea mea. Ia wha amanuia le whaitau ina o awhionga pa ia, a lea tua, malifingainga fau, a toa malifingainga tuai. Ia tūmau pēa ia te ia lona lava vi inga, nei se ia o I le whaavavau lava āmini.
1: Tātou, vi atu I le atua lona vi inga e tōru salau, o ke riso na o ia e maua ai le manuia, no tātou wola nei, maleola atalii.

E ya so ta wo fa pitoa mo fa na i angale leile tua ya te uto sa ni le tua ni ava no mata ngo fi mo tato pe afa ila va tato te tari tonu mo fa tu e fa ya le li i mesi mo ila to u mo la va tari tonu mo fa tu tu ya te ia ia manu ya te le lava uto to anga tatalo tari tonu mo fa tu tu na fa ya le tua mesi mo uto.